0: тоску утгаа яригдана.
1: Укарын кисэн ашинда хахаа. Иштат компани. Исбисн.
0: Акамалис сумара китаинас. Ус кактанис.
1: Дил халан теха. Укатай кактанех утахту кероха. Унхтати. Хаан укай ашинда хаха. Кипахкам сараньян. Укау китару хайта сиуата. Уйвана камха. Укат манкасин ханьянив. Пунча уэх калян пана.
0: Ay, por hanastan, kunpitas, por tanita el kunas manera queja. Ay, guaste la carita puntur nala bit. Tanja.
2: Ukautaja, alisuma kaya chatu tanao. Uyuna capaz, alisuma kaweta, kuska chatana palana campi. Hacha, hirir patrunaja, murita inao kalunta tampi. Hats autaro irpanta taina. Kuleka na kaha. Uku inha sinha. Uksat aksatwa. Uinka tapan.
1: Mantanis kakma. Akawa utaha.
0: Pasanani. Akawa sumitarakis wera hocha.
3: Ukamaya.
0: Anipunina. Uyhtma utukampas. Al. Alcalde no tapas ukamaget. Alikusapuniwa.
1: Kunsa muntahicha.
0: Makatao tito ha kun aho chata ay sabstanis mo kapunis pal ko.
3: Halya kisim te ang chitaw mangkang mitsonene. Nyawa kayantaw kanyani.
0: Alimun turit mangkas.
3: Ha? Emilia! Choy! Emilia! Hutma! Kun su kan luras kita?
4: Wira ko chan ay agap tapinis payas niya takewa.
3: Hilat kalyo Hutma.
0: Ay, ay.
3: Anas nung taya mama. Sumay Emilia ra kisa.
0: Ay. Paisón vera.
3: Pa kun churatamja.
0: Ay. Paisón vera hocha. Anasta, nata kermak uchisinya jehu marun tayaja.
4: Conte monas katuk nayaja, lo kaniska mama. Hausaniska kitata.
0: Ay, paisón anasta. Ukamakwat isumunt asbajanyane.
1: Kunanak sumu maja. Lo kataja. Nakahila taja, wakanak suma paneja, balilik na katainawa.
4: Ya, wira kocha, ukatran, kunas itinirak da huma hilata.
0: Nayan sutihasti, salvino, ukam sapchito haya.
4: Ah, alis mo sa tira kisa, akakang kachay mang kantuma, awir na kaptanika, ukchenika maha, muska umitanak saya.
0: Apay suma ko.
2: Kunaiman, mangkana ko kichap kare kitain. Hakisa, misto, mantara kinaw. Hatsa punchaw, isit ka makinaw. Isikan ka, tsukunya ka makinaw isinakapaka. Tsukunya kalsunane, tsukunya jamarane, at tsukunya sumirin ukam ka makinaw. Uka hatsa punchaw itakika. Walo, wakitasip katay na.
3: Ukamawa. Ah, sum tok tasip kuma. Sum kuchir tasip kuma. Mangkasa wali, sumaw mangkasa, magtasinyata keha, umtasinyata kisa, salwin hilataw at aniwatayin bali sumalikin at pinbaganak sa ukarit apharagt ha. Tok tasip ka niyan, ukamaka.
0: As kayang wirahoch iripanchista ha. Ukatsti, kuna orasas kulkchura o kitata.
3: Hamla kisinti, arumanti uchura o kamamak kulkha. Ha? Chaka, anastampi tuktas mo.
0: Ay, ukabang anastampi. Tuktan yan, anas.
3: Tuktan maya.
0: Ay, chakaro ko, pero mo itas maya. Kulaga, anasta.
4: Ay, hilat, wala sa unags tuktas ta ha. Taki kulakas, humam tuktan kay munirik che ha. Wala sa unang tuktas ta ha.
0: Ukam sa pakitubi na ako kang pun tuktas is karakta.
2: Ataki umkaw kataina. Patuna ka, mayamps. Bilh chuas ka kitainaw. Ukampe, kataki umkaw kataina. Hangiw, saitain ka kathana dekha. Sapa kutiw, marta taina. Kata tasip ka laginaw. Marta ukarik kitainaw.
0: Ay, anasta.
4: Salvina.
5: Kuna. Fabiola Poderosa. Poderosa.
2: Ukat masu matawakuwa. Kitimpik tukutkan ukaha. Irpan takatay nao. Mautaro. uka utanha, wali suma pangkara kahataina. Kunai man pangkara utkataina. Kung hamte kausak, kalanik suma warawaras hat kamanaw. Ikinya pasa, wari chusina kanawa. Wali suma hanatanaw.
6: Anasta, akaw kru aksar utas kuma. Umat na kawira ko charo kumawag hikat tugat ka. Isa rumak na ambi ikintaw niya neha.
4: Ay, ano yung kumantek palam teha? Ay, ano yung kumantek? Umatas na ikint ma.
6: May, saka po na kumaros wala yung sumakulya kita raktas na. Huta po na, may, ya. Huta, ma, kasalit ka tano, ya.
4: Ay, ano haspart na ya ka. Ano kam, ni po na wala sa mga chachampirit. Ano kam ka. Ano haspart na ya.
6: Aksar kutas ka maka. Aman, tawas ka mo kamaras. Ay, yaman, hampas, tawas ka mama.